be seated. Thank you for the introduction, Ms. Corlett. Naimbaga kada kayo amin kakabsat, or in Tagalog po, magandang umaga po sa inyong lahat. So, first, I would like to take this opportunity para magpasalamat po kay Doc Mike Kilang and Ma'am Joanna Kilang for this opportunity na may invite bilang guest speaker. Gusto lang pong share yung experience ko before po makapunta dito sa Alicia. Literal po na dagat, bundok at himpapawid po yung binaybay ko para makarating po dito sa TAPS Alicia Isabela. So, based po sa introduction, I am RHP or doctor po sa bahay ng Dumaran. So, ang Dumaran po ay located sa Northern Palawan po. It is an isolated geographically isolated po siya sa Palawan. And I need to travel by boat, 1 hour po from island to mainland Palawan. And I need to travel by motorcycle from Dumaran, Palawan to Puerto Princesa Airport just to take my, para po magbiyahe papuntang Manila. So from Puerto Princesa to Manila, then Manila to Alicia Isabela. So napakahaba po ng biyahe at napakapagod. Pero hindi ko po alintana yon dahil gusto ko po at ninanais ko po na makasama ko kayo dito sa inyong special event, which is yung graduation po ninyo. And I am very privileged to be your invited guest in today's ceremony. Seeing all of you today fills me with nostalgic feeling, as it reminds me of my academic journey as a student. So parang kailan lang, ako yung nakaupo sa mga upuan na yan habang nakikinig sa guest speaker. Pero ngayon, I am beyond grateful kasi I was invited not just to share my story, but to serve as an inspiration sa bawat isa sa inyo, my dear graduates, and also sa mga proud parents. At habang pinagmamasdan ko kayo, na-realize ko na there is a big difference or may pagkakaiba, no? Kung ikukumpara ko yung sarili ko nung elementary ako at yung mga estudyante ngayon. The big difference is ang antas ng pamumuhay ko compare sa inyo. So, bakit ko po nasabi yan? Meron po kong apat na rason kung bakit po iba or magkaiba yung antas ng pamumuhay ko kung kukumpara sa inyo when I was in elementary. First, isa po akong bata na galing sa isang mahirap na pamilya. So, kung may nakakakilala po sa akin, ako po ay pinanganak sa Santo Tomas Isabela po. So, Ilocano po ako. Actually, doon po sa bahay namin, wala po kaming sariling bahay. So, nakikita na lang po kami sa tita ko na nakatira sa abroad. So, we are the caretaker of the house. And I'm proud to say that both of my parents are farmers. Pero hindi po namin sariling lupa yung sinasaka namin. Kaya kapag harvest time, kapag ganihan na, certain percentage lang yung napupunta sa amin. More like mga 30 to 40% ng kita. Minsan, kapag may bagyo, nabaha yung mga pananim, lugi pa nga. So I know na makakarelate dito yung mga may pananim, no? So yun, so samantalang, my first impression sa inyo is that mas malumang na maaluan ang pamumuhay ng parents ninyo. So bakit ko nasabi yan? Kasi they can afford na ipadala kayo at pag-aralin dito sa TAPS. Diba? So nandito ba naman kayo sa TAPS? So second reason kung bakit ko po nasabi na malaking difference ng socioeconomic status. Second is, musmus pa lang po ako or bata pa lang po ako, alam ko na po yung hirap ng buhay. So na-inculcate ko na po sa aking murang isipan na dapat makapagtapos po ako ng pag-aaral. No? So, I remember when I was in grade 4, sumasama na po ako sa kapatid ko, sa nanay ko, para magtanim po ng mais, tabako, minsan palay po. Para lang at least may konting kita,
at makatulong sa family ko sa mga gastusin. Naalala ko pagka umiiyak ako kasi pagod na ako, then minsan gutom pa, laging sinasabi ng nanay ko, sa Ilocano po yun, sabi po ng nanay ko, ala anak ko, agan-anos kayo, taawan iti may patawid mi kada kayo, anyaman nga sanik ko ah, nudikit iti panagadalyo. Sa Tagalog po, sabi ng mama ko noon, wala silang may papamana sa akin na anumang lupa or anything na pagmamayari. Bukod po dun sa edukasyon. Kaya nakatatak po at young age na dapat makapagtapos po ako sa pag-aaral. Dahil napakahirap po ang magtrabaho po sa bukid. Araw-araw pumupunta sa bukid. Kayo, alam ko na hindi poverty ang number one na motivation ninyo in studying. Kung meron man, nafe-feel ko kayo. Third reason kung bakit ko po nasabi na kalayo yung antas ng pamuhay. Third is, nung elementary ako, pag pumapasok ako sa school, may bit-bit po akong dalawang basket. Laman po nun yung dalawang mga paninda ng mama ko. So puto, kutsinta, and anything na pagkain na pwede kong ibenta sa classmates ko and sa mga teachers ko. And kadalasan, kapag may sakit si mama, ako yung nagbebenta sa harap ng gate namin sa school. And bago magpasukan, inayos ko na yung mga paninda and papasok na ako sa afternoon class ko. So ganun po, kahirap yung pamumuhay namin. Samantalang kayo, naniniwala akong walang pumapasok sa inyo na nagdadala ng pangbenta para may pangbaon. Meron po ba? Ayan. So I think wala naman po. At pangapat po, po, sabi kanina 7 po yung magkakapatid, no? So 7 po dati, then namatay po yung panganay namin. So ngayon, 6 na lang po kami, no? So 6 po kayong magkakapatid na sunod-sunod. At lahat po kami nag-aral from elementary to college po. Despite na wala kaming regular na income. Kasi farmers po kami. So kailangan namin pagkasyahin yung baon namin. So tatlo kami sa elementary at tatlo sa college. So ang hirap pagkasyahin, no? So minsan wala pang baon. So tiyak na hindi ganun yung sitwasyon ninyo. Tuloy ang humble conclusion ko is this. Mas di hamak na mapalad kayo sa akin kung ikukumpara noong nasa edad ko kayo. So mas blessed po kayo. Mas mapalad po kayo. Sabi nga nila, sana all. My dear pupils or students, are you aware of how important that your parents brought you to a good, or should I say, excellent school at this stage of your life? Ulitin ko po. Are you aware of how important that your parents brought you to a good or excellent school at this stage of your life? I will provide you a quick data to answer that question. So there's top 3 reasons na binigay ang isang credible na journal, American Public University System. So top 3 na reason kung bakit mahalaga na at this stage of your life, na ipapadala kayo ng magulang nyo sa napakaganda na school. Number 1, a child's brain develops faster in early years than at any other time. So, ulitin ko po ang number 1. A child's brain develops faster in the early years than at any other time. In other words, very critical ang age po ninyo upang matuto. Dahil ang development ng brain mas mabilis compared when you pass child stage. According to another research, during these formative years, child's brain is like a sponge. Ayan. So, pag nagugas kayo ng plato, alam niyo po ang sponge, no? So, like a sponge capable of absorbing new information and experiences at a remarkable rate. So, ganun po, kabilis mag-absorb ang brain ng isang bata. Accordingly, conclusive data suggests that this critical period of brain development brings rapid cognitive, emotional, and physical growth
for that child. So ano pong resulta? It paves the way of greater learning capabilities. So paano ngayon natin masasamantala ang stages na ito? Ano ang contribution ng isang magulang, ng isang school? So sa mga magulang, alam ko naman na alam nyo ang dapat ninyong gawin. So take advantage of that stage. At alam ko na ginagawa niyo yung role nyo bilang isang magulang dahil andito yung mga anak nyo ngayon nag-aaral sa isang excellent na school. How about the school? What can they do? Ang isang performing school, dapat sasabayan or i-take advantage ang childhood stage na yan para makapag-inculcate or makapagpapasok ng relevant basic or fundamental knowledge na kakailanganin ng isa. Pero dapat, yung information na yon appropriate pa din sa age ng isang estudyante. Kasi baka ma-overwhelm yung bata. Ang school will capitalize that stage of strong neural pathways to enhance better development of a child. So, kung hindi ma-enhance ang stage na yan, or hindi masabayan ang stage na yan, so pwedeng ma-delay yung cognitive and development growth. So, pwedeng sabihin natin na nasayang yung pagkakataon. Sayang dahil that stage will only come once. Sabi nga nila, minsan ka lang maging bata. And it can never be repeated again. Pwedeng literal na masasabing, you miss 0.25% or even higher of your chance to learn the fundamentals of science, math, language, technology, and many more. So tapos na po tayo sa first reason no, na binanggit ng American Public University System. Second reason, how important that your parents brought you to a good school at this stage of your life. Second is learning to read, write, and comprehend numbers at age 10. Tandaan po natin, age 10 po, serves as a gateway for all advanced learning. In other words, your performance soon in college, master's, PhD, or in any advanced learning ay nakasalalay kung ang isa ay tinuruan noong edad 10 taon siya. So lesson, very critical ang role ng isang teacher at syempre at ng proper school policies for taking advantage of proper ages. Dahil dito nakadepende yung performance ng isang estudyante when it comes to college, master's, and PhD. Madami pa, may post-PhD pa, and any other trainings. So, ulitin po natin, no? Anong age po ulit nakasalalay para ang isa ay mag-perform ng maayos sa college, PhD, and master's? So, generally at age 10. So nowadays, we need to consider the trend, modern trend, ika nga nila. Sapat pa ba ang diploma para makapwesto sa gobyerno ngayon? Ng iba, pwede siguro. Pero in different industries, mapapublic or private pa yan, minsan nagre-require sila ng postgraduate education. Minsan, kailangan ng master's, kailangan ng PhD. NC2 pa nga sa iba. So, as preparatory to upgrading your educational attainment for you to be a competent individual, your parents and teachers alike are reminded of this critical stage. Pangatlo, third reason, how important that your parents brought you to a good or excellent school at this stage of your life. Third reason po, foundational learning is a precursor to better career prospects. So lagi pong sinasabi sa amin, no, simula elementary kami. Simula elementary po kami laging sinasabi, galingan yung mag-aral kasi yung mga malalaman nyo sa elementarya, yun yung magiging foundation nyo pagpunta nyo ng high school. Kapag nasa high school na kayo,
Sasabihin ulit ng mga teachers ninyo, this will be your foundation pagpunta nyo ng college. And pagpunta nyo ng college, ganun po ulit. Yung pag-aaralan nyo ng kolehiyo, yun po yung magiging foundation po ninyo sa inyong trabaho. And syempre, definitely, if magmamasters kayo, yun din yung foundation nyo. And until PhD. Or sa mga gustong mag-abogado. So, ibig sabihin, ang isa na may malakas na foundation sa basic education, considering all other factors are the same like IQ, EQ, and AQ, etc. At ang only parameter na i-consider lang ay ang level of education. Ang isa na may better foundational learning ang nagpe-perform sa college. And consequently, better career opportunities in the future. As compared sa isa na mahina ang foundation sa basic education. So what's our conclusion sa third reason? Your foundational education is a crucial tool for a better you. Unfortunately, it is not a secret that our country is far or way behind, or in Tagalog, sabi nila, kulelat, sa buong Asia in terms of number of high school graduates

po yung staggering 84 na students na hindi ready na pumasok ng kolehiyo. Sobrang baba po niyan when compared to Singapore. Singapore po, 97% college ready in the same year when this study was conducted last year only. So sa Singapore po, 97% ready po sila. So saan po ang pagkukulang? Where did our country fall off? Well, sabi ng Program for International Student Assessment or PISA, there are three reasons kung bakit behind ang Pilipinas. Number one, underfunded school infrastructure. Kung meron man po, minsan substandard, minsan hindi po natatapos. And yung iba, schools na luma na, sira-sira na, ginagamit pa din at hindi napapalitan despite na madami namang budget. So classroom is an important factor to better learning. Kasi po, kapag mainit ang isang classroom, minsan hindi nakapag-focus. So kagaya ngayon, di ba, naiinitan din tayo ngayon. So minsan nahirapan din tayo mag-focus. So alam po ng mga teachers no, na kapag ang focus ng learner ay disrupted, mahirapan pong magturo ang isang teacher. Kasi for example, pag hindi comfortable yung bata or distracted yung bata, yung lesson na dapat lang na i-discuss in 1 hour, naki-extend. Nagiging 3 hours. And recently, dahil sa taas ng temperature dito sa Pilipinas, some schools no, nagpo-postpone ng klase. Maganda kung nagsishift ang iba into online class. Pero kadalasan, nagka-cancel ng, or nagpo-postpone ng klase. So pag may postponement ng klase, sino po ang kawawa? Yung teachers po ba? Yung schools po ba? Hindi. Mga estudyante. Dati gustong-gusto ko, walang pasok. Siyempre, para makapaglaro. Pero, later on, marirealize nyo, pagka wala kayong pasok, kayo ang nawawalan. Kaya napakahalaga na dapat tuloy-tuloy pa rin yung learning. So dapat continuous yung learning process. So conclusion natin, hindi luxury ang better classroom for better learning. It is a necessity. It is an indispensable for study concentration. Kaya ini-encourage po tayo na mag-invest ng better classroom because your return of investment is intangible when considering the education of this generation. Sa una po, no, underfunded classroom or infrastructures for education. Pangalawa na rason kung bakit daw po kulelat ang Pilipinas. Second reason po, overcrowded classrooms. So alam niyo po ba yung ideal na bilang ng mga estudyante sa isang classroom? Sabi po ng American Association of Teachers, dapat po ang ideal size lang is 15 to 20. So konti po, no? Sabi pa ng journal, this sweet spot, so sweet spot means 15 to 20 lang na students in a room, allows teachers to minimize distractions, give more one-on-one attention, and tailor instruction to individual learnings. So pag mas konti po ang bilang ng estudyante, mas nabibigyan ng pansin yung needs ng bawat estudyante. Unfortunately, dito po sa Pilipinas, minsan umaabot ng 30 to 40 ang isang klase sa elementarya. Ilan po ba dito sa TAPS? If in case, na sumobra po doon sa nabanggit kanina bilang bawat classroom, I understand na may strategies ang pamunuan para punuan or to compensate better learning. So real talk po tayo, no? Minsan sa mga ibang schools, so parang palengke na po minsan. So we will not be surprised na napakahirap nating humabol sa standard ng mga mauunlad na bansa. So yun po yung second reason, no? So first reason, underfunded yung infrastructures. Second is overcrowded. Third is misaligned teaching loads. Hindi akma sa isang teacher ang hinahandle niyang subject. And this is very common in public school. Sorry na po agad sa public school. Imagine teachers who don't even understand basic biology science

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner. Hey!

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila. Dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Friend, alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
2: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
1: Oo, bakit?
2: Siya lang naman ang pumatay noon eh.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

0: kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Ba't ang aga mong umuwi? Diba, sahodin nyo mamaya?
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah, yun lang.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Sa wakas, may girlfriend na ako!
2: Talaga lang ha?
1: This is the moment! Oh yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
1: Eh, yun lang!

0: Taps Radio. Real radio. Playing
1: the
0: best
1: music hits. The Quarter Mix on Taps Radio. Hindi ang iba ng mga para kay Lolo at Lola.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
0: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.

0: napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.

Pero ikay tuloy pa rin sa pagtakbo sa isip ko. Sabi ko naman, iiwasan na kita. Pero ikay tuloy pa rin sa pagbida. Sa akin, ikay sa akin, walang iba. Mahal, ikaw lang talaga. Pex man, pwede pakis ka sa panga. Sana all, sana true. Pinakurente mo ang puso ko na para kang si Pikachu. Whoa!

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now! Dreams would be much sweeter if you consider TAPS radio in the background during nighttime. During nighttime.
1: Baby, I need your love right now. And I want...
0: TAPS radio, play the best of mellow songs

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan! Hey!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral!

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: I am Teacher Garcila. I make sure that I give my best shots to my students. I make sure that they will feel the concern, attention, and love of a teacher like me. And of course, the right discipline that they must get. Enroll in TOPS and experience the Qualitops education. Hey!

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po. Hey!

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Narito naman ngayon ang musikang pangmasa.

0: you're in TOS. You will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TOPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TOPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TOPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TOPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TOPS Rojas sa TOPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TOPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TOPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TOPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TOPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TOPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TOPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TOPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TOPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Hi there! You may still enroll in TAPS for next school year. Classes shall start on August 3, 2026. We offer preschool, complete elementary, complete junior high, and senior high. For incoming grade 11, we offer the strengthened senior high curriculum with the exclusive TAPS curriculum enhancement. Be smarter, be a TAPSian. Enroll now! I am Zay Morales, your student broadcaster.
3: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
4: Ano po?
3: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
4: Hindi ko talaga marinig kitay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
3: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
4: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
3: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
4: Ah eh, yun lang!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.
2: You are enjoying the Sunday morning program. This is Oldies but Goodies on a Sunday on TAPS Radio.